ngala mo madina sikwebezile mo dedele bad bad yajelela kwala magala mbongo bongo kwale nga mga wen kimi go go de ya bala bala tu ji tu shai kwara kwara string vibe tu vibe go go bijila jita go go.